0: Amen. My grace is sufficient.
1: Amen.
0: All right. So at this time, ato ang i-greet ato ang mga higala that are listening via FM, Anchor app, and sa ato ang Facebook Live. And sa ato ang mga higala that are listening sa ato ang mga radyo, shout out sa ato ang mga higala from sa greetings. Kay Ma'am Eva and Sir Allen Torregosa, they are listening via FM. Thank you for listening. And also sa I think Kiefer and Nathan is also listening tonight. And sa toa po mga higala that are using their FM sa Turil, maing gabi kaninyong tanan sa Marsaba family, Brother Ricky, Jenny, Brother Michael, Sister Maris, and the rest of the family, maayong gabi kaninyong tanan. Amen. And also those who are using their radio, maayong gabi. I don't know if Brother Dennis and Ma'am Madge is using their FM or Facebook, maayong gabi sa inyo ha diha, Ma'am Madge and Brother Dennis. And those who are also listening sa ilahang mga balay, no, we pray that you will tapuson ninyo ang pagpaminaw, no, karon nga gabi una. And also sa ato po mga higala that are using our Anchor app, maayong gabi kaninyong tanan. And naama to isa ka ganina diri na upat, but dili na to makita. But anyway, if you are using our Anchor app, make sure to log in so that ma-recognize namo mo diri sa ato ang programa. And we have here sa ato ang Facebook live stream, we do have Ma'am Virgie Alvarado, good evening. And we do have here si Maisa is also watching, Ma'am Chet Valor is also watching, si Ethan James Rizaldo, he's from Panabo, Berrien, Panabo. And also we do have Ma'am Jem. Yeah, kaganina pa greet na mo si Ma'am Eva and Sir Allen. And we do have, yes, Missionary Harley Catalino watching here in Pulumulok. Salamat kayo, Missionary, for watching. And also sa tuang fellowship last Sunday. And to those people out there that are listening, no, we encourage nga imuha pong i-share if you're watching sa tuang Facebook Live. And if you're listening just there in your home, you make sure to tawag ani, volumize, maximize the volume of your radio. And also sa ato mga higala that are using Anchor app, make sure to log in so that ma-recognize na mo dari sa ato ang studio. Alright, without any kind of further ado, we will go to the message karon nga gabi una kung hatag ang time kay Pastor William.
1: Amen. Ugmayong gabi po dahil karon ka Brother Joey, no? Bus Namante.
0: Amen.
1: Dato sa Jensan.
0: Wow.
1: Yung sa Bus Namante family are listening. Thank you so much for listening, Brother Joey, together sa imong wife. And thank you so much for your time ngayon mong gispend karon na gabi. Amen.
0: Amen.
1: And then also, may gabi po sa kasawa, si Sarah, si Liara, si Liam, si Lillian, o especially ako mga anak, no, si Liara, si Liam, si Lillian, si Lindsay.
0: Yes.
1: Maayong gabi. And then ako mother-in-law, si Mommy, and then Papa, Felix, and Mama Edna. Thank you so much for always listening here sa ato ang program. And then also sa akong mga igagaw de Escagandero City, maayong gabi sa inyo ang tanan. Okay.
0: Og si Kwan pa ni Pastor. Pastor Ali.
1: Ay, oh, si Pastor Ali Anggalan. Pastor, maayong gabi, Pastor Ali Anggalan, dala sa Skyline Baptist Church. Amen. New Skyline Baptist Church. And then also, ang friend na ko, no, Brother Edwin Casison.
0: Amen.
1: Amen. Thank you so much, Brother Edwin Casison, and for your time. I spend to listen sa among program karon gabi.
0: Amen.
1: And then Pastor Randy Podunas.
0: Amen.
1: Pastor Randy. Thank you so much for listening. And ako kaya nga blessing si Brother Edwin kasi so last Sunday nag-church siya rito sa Mandog.
0: Amen.
1: He's been a blessing to me since I was young, kailan ako sa iya ha. Because he's siya assistant pastor ni Pastor Trimble sa Taguluan Baptist Church.
0: Amen.
1: So he's been a blessing. Thank you so much for your time, Brother Edwin Kasison. And then also, mama sa among member, si Ate Merlisa Ayot.
0: Amen.
1: Thank you so much for listening. Mayong also, sa imo ate. Okay. So, karon mag-adto ta sa ato ang mensahe. Ang ato mensahe karon is, usa ka ni message nga dili bag-o sa tanan. And daga mga pastors nga gawali ani nga message. Kani nga message is about meeting God, or are we prepared to meet thy God? Amos chapter 4 verse number 12. Brother Chris, malikot magbasa. Amos chapter 4 verse number 12.
0: Amen. If you have your Bible, you can also open and then just follow me with your eyes in the book of Amos chapter 4 verse number 12. The Bible says here, therefore thus will I do thee, will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel.
1: Amen. Simple ato message this evening about kanang last phrase, yeah, Brother Chris, prepare to meet thy God.
0: Amen.
1: We praise at the Lord. Thank you, Lord, for this wonderful night as we proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ sa mga tao nga naminaw karon sa taxi, sa ilang mga balay nga naminaw sa radyo, naminaw sa Facebook, or sa app. I pray, O God, that this message will be a blessing. Dili lang pa sa mga taong unsaved, but also those people nga nakadawat na sa imuha.
0: Yes, sir.
1: As their Lord and Savior in their life. Lord, we love you, O God. We thank you. We praise you. We honor you. We magnify your name. Because we acknowledge, O God, we are nothing without you. So,
0: yes.
1: Please, please bless our time this evening. Nga na itao, Ginoo, makadawat sa imuha as your Lord and Savior. In Jesus' name we ask and we pray. Amen and amen.
0: Amen.
1: Okay, so here, giingon sa Bible, therefore thus will I do unto thee, O Israel, because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. So, siyempre, kanisya, no, this is Prophet Amos. So, kabalutaning, kaning nga time, during this time, kung wala mo, wala mo yung background, the people of Israel are keep on sinning sa Ginoo, but the Christmas. Sige, pakasala, sige, pakasala, sige, pagkasala. So, tungod kayo, sige sila magpakasala sa Ginoo. What happened here is that ang Ginoo maghatag og judgment every time ang people of Israel makasala. So here we can find here that pinaka powerful words no sa Bible nga gisulti ni Prophet Amos is prepared to meet thy God. Well, usa ka nakapangutan na pud ba sa tong kinabuhi, are we prepared to meet God,
0: man,
1: if we die, or can we go to God when we die? Well, for me, kung walay Jesus Christ sa imong kinabuhi, dili na siya for me, but the Bible said, kung walay Jesus Christ sa imong kasing-kasing, wala ka na dawat kang Jesus as your Lord and personal Savior, you die, you go to hell.
0: Amen.
1: Because, ang giingon sa Bible, Jesus is the only way to heaven. So that's why here, no, five powerful words, a warning for all people, a warning always relevant, a warning never to be canceled, kaning word nga, prepare to meet thy God.
0: Yes.
1: So, kung maabot ka ang panahon that kita, kay siguro na una, Brother Chris ba, ang katapusan sa itong inabuhi, usually, diligid bitaw kaayo. I don't know how people bitaw magunahuna about sa iyang life, kay mamatay man gid ang tao.
0: Correct.
1: I don't know how people, unsa ang tao mag-think ba sa iyang kinabuhi, nga, usually, that's why, dagang mga tao nga, gaway sila sa inabuhi because they don't believe that there is life after death.
0: Yes.
1: Kaya ang ilang una-una siguro mamatay para sa mga hayop nga wala na. But giingon mo sa Bible sa pag-create pa lang sa Ginoo sa tao kang Adam, God naghatag ang Ginoo sa tao og soul. Di ba? Giginawaan si Ginoo and a man become a living, giingon sa Bible, a living soul.
0: Amen.
1: So therefore, kinaamantay kalag kung mamatay na ta sa unod, ang atong kalag mubulag sa atong unod, kay kani ang atong unod, sanina lang ni siya sa atong kalag. So, dili naman ang function ng atong unod, so therefore, ang atong kalag, magbulag siya, pero ang kalag, dili na kana siya mamatay.
0: Yes.
1: Pero ang kalag, makabati o pain, kagingo man sa Bible, makabati o kasakit, because ang kalag, mga kaigsunan, kagingo sa Bible, pag ang tao mag-reject gani kang Jesus Christ as the personal Savior, sa Luke chapter 16, Naitao na impyerno o yang giingon, he was tormented in the flame, in this flame. So sa impyerno to siya.
0: Yeah.
1: So maski na siya sa kalag, he still feel that the torment, ang kasakit sa iyang nga kinabuhi dito sa impyerno.
0: Yes.
1: So that's why wala gi question kung mamatay ang tao, Brother Chris, nga naagi pagkigbulag sa Ginoo. Muna giingon sa Bible nga second death, which is giingon sa Revelation chapter 20, second death, chapter 20 verse 14, for whosoever was not found written in the book of life were cast into the lake of fire, and this is the second death. That's why giingon sa Bible that it is very important sa atong mga kinabuhi nga masulat ang atong name sa book of life so that when we die maka-enter to heaven.
0: Man.
1: So unsaon man na masulat ang atong pangalan sa book of life.
0: Mm.
1: So siyempre mao na ning atong ginabalik-balik og wali diri. Number one, we need to realize that we are sinners.
0: Yes.
1: Makasasala ang tanan.
0: Amen.
1: All of us are sinners. Atubangan si Ginoo. Kikiingon man gina sa Bible, Romans chapter 3 verse 10. Ang sala is usa ka butang nga ginabuhat sa tao nga dili gyud malikayan og buhat sa tao.
0: Yeah.
1: Every day ang sala naa na perminte, temptation always naa sa kinabuhi sa tao. So giingon sa Bible, all of us are sinner, as it is written, there is none, Romans 3:10, righteous, no, not one. Walay matarong, wala maski usa.
0: Man.
1: Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God.
0: Amen.
1: Kung naka-remember mo ba, i-explain na ko last Tuesday nga kung example magpalit ka og usa ka butang, unya ang butang imong paliton kay worth 20,000 pesos, unya ang imong kwarta kay 10,000 lang. So dili gini mo na mapalit na butang kay short ang imong kwarta.
0: Yeah.
1: So ang ato pong kaugalingon nga pamaagi mo nang dili ta magkaadto sa langit, pamaagi sa atong kaugalingon tungod kay short gyapon siya. Dili gid enough. Muna mamutana ka sa mga tao nga grabe na kay kabuutan, mamutana ka, Brad, sigurado nakamamatay matog langit. Buutan naman kay ka. Mingong gyapon na siya nga, dili, dili, sigurado. Kaya naman, ang iyang pagbuhat og maayo, dili makahatag og kasiguraduhan tungod kay short, yung una-una, short, dili pa enough.
0: Amen.
1: Ang pagpamimbro sa simbahan. Pasinay man mga tao, magnauna sila nga, ang siman mo yung kaluwas sila, yan, namimbro na sila, pautanon ni mo, maluwas na ka, malangit na ka, tungod kay namimbro na ka sa usa ka simbahan. Mingong gyapon sila, dili pagyapon sigurado, Brad. Kaya naman, short. Nakuha na to.
0: Amen.
1: Come short of the glory of God. Pero pasalamat ta nga naging